sambu sewa di bokk bokk taw ko jeegi musum bara wadde galar di ngeen deg ci sambu gley jeegi pire manale te bol ñukum fal ma len ki wax sama jass ni sama man sama jass nak ma len ci ess ni ngone ci sama nga des ak ma dengu andi bu musa nas ndigum jom ma fam payam sama jass mu jik ma do bu jur kabo se sama bay pire geul salu na

0: Sem, Ujáran Sem, Amigaszágyam. Jale, Lare, Ró, Minyalomam, Ujáram Sem. Ujáram Sem, Lare, Sem. Eru minha loma magani jurbum e lorem o yaram se vami kasa jo ba miro ajom e lorese eru minha loma o yaram se yem o Ele Lore Ase O Yaram Sem Lore Ase Minha loma, o yaram se iroha, e lore o pamikasa jom, o yaram se minha loma, ru minha loma.
1: Areta nuwe na vanuanda tingoruambea Na itulu ndani vanua gombio ni mule vanua mamalu No mogote zage ni tari na zoa Koe na malo ni mule vanua mamalu No mogote zage ni tari na zoa Na koe na malo ni mule vanua mamalu Te gita una wala matea Nireve na marabu goro wau, nirazwala bagateo. Te igita u nagara matea, nireve na marabu goro wau, nirazwala bagateo. Areta nuwe na banua nda tingoru ambea, na itulu nda ni banua gombio, ni mule banua mama. Areta nuwe na vanua nda tingoru ambea Na itulu nda ni vanua gombio ni mule vanua mamalu